sao? Nabuhuto sao? Nabukabuhat sa kaya. Nasaan naman ka? Nasaan naman ka? Nasaan naman ka? Nasaan naman ka? Nasaan naman ka? Kada sa pero sa pero kung magis kung magwal sa nila na ako sa naras na pero knows na na ako sa pero trao na ba ah na na na resa ta ba na kada sa pero na ba na nors nors na kada sa mares mo sa hekor